yema to te na ma kanang va kyo yema to te ma pa ne me va re ke sa sa ve che na va ho me ya an ke va na sa ma ya la

na na ka mu ha ra e e e e e wo ko ka ka so e na ya wa e o ma kya no ya ka sa ke e pa ma na ma na mo sya ng te wa